0: good morning.
1: Don't for no atom yen. Mobro home for no, wahu ye mobo. Yen dima fo, yen kama fo, yen koma fo. Yen bua fo no. Wadi akon abua yen. Na wadi yen akan akrati asi fo hon. Wama yen kwa asombu ewo nenim. Na wadi yen kwa ni ahon wadi yen ache yen. Inshiranka yewura di nyanku pon di dada. Good morning. Emwa jo, emwa chin, emwa ha, emwa kwaba. Eba Asempa FM 94.7. Depends on baby, awa utie ye no. Ena ye de sa, enchiye yi e chiawo. Menstrual. Aya menstrual. Men mohu. Woni erwadi na moa. Aya menstrual. Na said ye odi mosi echino. Sara ena obedi wachi. San wakachire Joshua. Na sana ekoma mene wonso so. Woni ye ewo ho. Ene nyina di kosi wiasi ya wye ye. Enti aya menstrual. Oboye nchi dom. Na odi eni mkain. Enti aya menstrual. Washena bofu ama wase wonsoa uwa wonsem. Na unai ampe mbuo. Wonsoa usuwa kwenye emu. Na uhu ama sem. Wasi apimbe to ubinkum. Na opidunsu ato unifa. Boni die ebi enkao. Wani wankuto na udibeshe. Ni wanguni boni yefo aketria. Enti aya menstrual. Saunam ujemwa ensho. Na ujaframansu ensho. Saunam esuyumwa onione woho. Nesubwantinsu enfao. Enti aya menstrual. Menstrual. If you say ujifu any every day. Afi busumi. Ewade ene ye njifo. Asempa FM 94.7. Otini ni mpaiba imo din. Paibo jume dien wasukusu wa utie. Ebri eye osoru yemre, aye yemre, asedamre. Tibebia wa utimi kambie ano. Une nyumu itua utubi ewo asida kwa so. Uni mutu nsua udia maoniso. Fasidama ewade. Fasidama ewade. Ewremu ewade no. Ahini mu ahini no. Tumi nina ewra no. Nye wodi nibosha yesu nwa kai bemu nwosha ijina no. Wafye minu mie nisua fye yesua boya hubain. Boni ibia mekanyain. Na ya ubia nsua meyeyain. Yani yefie ni yebusu ya. Yani yemaya yetimo. Yani ejidi fo. Yani otini ni mpaibu imu wadi mpaibu fo nina. Yami ya nisu niye neru adiasi.

su Kristo din mo enna na twi enna no pay ye die yenim adie ba akwa yenim ni se ye nyankopon no owo tumi se ogie na Yesu Kristo moja no edin kunim ekoma ne ho na edima ne ho na ekasama ne ho enti bible ni se amuna donko ensuo nim wo no apam moja ne nti obeyi yen afri mo enne wo Yesu Kristo din mo enno mi apam biara utiri esha ase ensanu atreye biara atredie biara yatretie eje abusue mo ema ni mema yatretie eje enabusue mo ema ni mema

0: yeah.
1: Oh, man, dama.
0: Bibia wo mu
1: bi sa traffic ne chia.
0: Ye mechi so bibia be dodge afa.
1: Enwom no so.
0: Dia be ben eko.
1: Trani service and fillers in na. Esu mi sa diso.
0: Mesia ma.
1: Nemu men kan chobia wo.
0: Ebeko konsa dia
1: ye mia.
0: Jesa bibia.